0: bi Senegal kono donc doxoy na fra kale ala jointi ka fo kale be deug deug karam ala jo Senegal fe ayo ke droni du sude ayo ke ni dimine dimine ya do mo xina te ka fam ni anda ta foko
1: ma fo ngangale ka kuma me anga jisu ka zik kuma me mendi fe me na ma nya ka kera fana a amba fam ya ma fo ngo awati kon ma se antu akil bara avese ka awati ke ni balantan tenye mini abe wati ni mbo me na fana dunya e ay la tigen ta ama fo fana tu fano fe ngwanye na pase na nga jete mna afana no bole tu Senegal balontana alikata se Afrika fana balontama
2: ama fo tigi tigi akuna wulele mbade tara mwami ni Senegalese journalistu ni adofo sebemba oti nina atoko kwa diara ina fo Tunis Riva tokotura dofo kono chokomna don amba bla anona ko Tunis Riva kofe ama nyoko ye Senegali jamana kono don urani amse ka foko bibi nina farafina ka kedumo dolo farafina ka dulu nyadumo dodo hal na asoro ka foko ale kumbe yokolosi de la wa ayi a genero fin kosobe kosobe farafina kono ina fo Europe kono kata farafin gardien ye ko atara jo Europe kono fukata Ligue des Champions ta katla ka ke angana bawo ye fukata toko do Ballon d'Or la ni jere badaman bora o sanu kono aba kema don o ba jira ka fo ko momilo amatlunke aka bara da fiefie wa ko ba ka bara nye do aya mene ni dusuni sebe yere yere de don ura ama fo ngo ay joro ba ke don alaka ni siga la fien bon ke ama here alaka na ke ama kuma sulue
3: Sarata Kamara
4: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila nuati la baunla shinimka gatiga wale benkane ukatelin kanyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukalila nyohona kelebulon ko gatiga wale kela tantanyiri kanitanyara fando fe la kana sere do koko surasi bilolu nyoho de bonora uni la lakana kolomba Omar Berti ale ka gatiminela shinimte ka dugu intoyin bao surasi daga inafaka bon kosebe benen jamana kono karam daminera kokura kunu nga jamana koko dugyan famara wala karande masse kata karan yoro wala uka karan so datu len don lakana balia ko son sega sega li kala do de yere yo langini ke bene maraba o fe karande o yere kala lakana kama awni kala mani nani ne bedan sikana kuna faliti kene na nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kene age mukane kene kan ni bintu sise au kambeni ala sona
3: Kenya Jamukan
4: Bintu Sisi
5: Audansi auka Kenya Jamukan Sanfe bi amekuma kankono dimi bana difteri de kan edinye Kenya ko tomba OMS ye ajira ko kankono dimi bana beka fanga soro farafina kabini samba flani mugani saba ko do yere farala bana bakato hakika tana kemesarala ni kalo labona bana ni beka fanga soro mandi edimsini chama yere de fatula a ko senfe o ko nyundu meseka famu ya chugudi bawu kankono dimi bana be demsini ka bolo difere uchela akata uwolo wakati fo uksan mflanyo hon PVE ni anko program elargi de vaccination. Wala saka famu yali soro anye wile bila Dr. Senabu Biavogi Dema demsini doktoro don pediatr kabo anye lagine jamanana Madam Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimukan sanfe.
6: Anike.
5: La kasumatala ametani anka jimukan nye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
7: Ne konka nyiningalbe miye kangono bana na kamogo mine abelon chogo diko abe mogora.
8: Kangono bana ni mili bina ni kangono bana ni. Neba fega ka imiti nyini nga alera.
5: Madam Biavogi, ibora ka ni nyini nga liu lame, yala, ewese ka nyefuli jumande di alame baha ninuma.
6: Nike kusebe, difteri ya jankaro mendi, manikali ya falame mako kanabani. Kanabani, babuli ya falame mako difteri, kankona dini jankaro doli. Na ema tankala sugerema, labitani ko vaccination, program elargi de vaccination, arite ma tankala wala. Na iba sisem, demba tisema yendo, aitena la idenu vaccine la wati bela doli era etena la vaccination ke la fefefe sino avasa yendo ni denin kata adima tanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne parce que abade mina abana anye pediatri la iba

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan bisawo o ka ɲɛ kelen de bɛɛ konakiri aw danse RFI mandekan sanfɛ
1: zie kone
0: lakanako mali la kɛlɛbolo n'o dɛmɛbaga afrika kɔrɔtɔ surasiw jalakilen do sivili 11 fagali la masina jamana cɛmacɛya fana so nunu yela lala gɛlɛn kɔnɔ seereyaw la kasara kɛla dɔgɔkun furancɛ de la aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ kile 7 de be gine bisawo politikitɔnw bolo minw ka dagaw be fanga bon masurunya la o ka taga yɔrɔ wɛrɛ la marabaw ka fɔla ni latigɛ tala lakana sabatili de kosɔn nka politikitɔn dɔw y'a ko kɔn kaban diɲɛ fan wɛrɛ fɛ arabi sauditɔ tagala ɲɛ ko kura ni jalakilikaw ye ka ɲɛsi yemɛn banbagacikulu uti mɔgɔw ma mugufili dɔw ko la ka ɲɛsi makan dugu ma aw danse kokura RFI manikan sanfɛ mali la mɔgɔ 11 su yela manaforoko dɔw kɔnɔ dingɛ dɔ kɔnɔ so nunu yela masina jamana cɛmacɛya fana segu marabolo kɔnɔ AFP ka seereya sɔrɔlenw be ka mali surasiw n'o dɛmɛbaga afrika kɔrɔtɔ de jalaki fagali wale na o seere kelenw ka fɔla ko mɔgɔ 10 kɔ nunu bɛɛ tununa sibiridon masina sugu jɔ don kun b'a kanu te

0: pankuru kile na blaisa kubo san Turki ani Rusi dema fan wara fe sentriko surasi uni gatige wale kela ninu be nyohonata kolu fana be droni mula bara sisan ka surasi ukele gatige wale kela uka benka ni ndere kuso karanden kema mase kata karan yora ula bene gamana kono folo nyina karan da minara yi kabini tenelum nga gamana koko dugu yan fa mimbe danke boni Niger ni Burkina Faso yi karan so kema da tulendum karande un kalakana kama bawo kati gewale benkanu beto kakei ako beka de gun la se karande un so mo ni l'école karamoma anka ni l'école karamoy la me
1: ma compréhension ce n'est pas la première fois
2: nka famu yali la dinta su ngi folo yi maraba ko yi karan so datu la benen ko do yam fam mara o kono la kanabal ya kuso anyo kera san wa flamo ani fla la kanabal ya damne la tumami foni san wa flamo ani sabadi karan so daire la kokura o de ya ira ko ni ya su ngi fla nandi ako ka gbele ama kosobe bawo anye karanfaye wa anye demba ya tigi fanaye kisi ka mo gbere den la je kwati karana odimi anna kada kan anka barabalia ka sabuke karanso datu liye ulu mara okono la kanabalia koso uwe gbele ya lasi ama mbala nyini bine maraba ofe kuye fereta kama yasa demse uyesi ka karanta kukura ulu mara okono uwe na ke demansa u ni demse uyereka nisonjai
0: kuma kan tara Mamudu Diallo fe benen kerefe Niger kunu yelaman doni dona marabaga gyan kunu la hali yelaman ngesine do ministre so nani dema tagi ko seneko kuna foni ko ani ministre so minbe jamana joli ko kuna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma odekera tagi ko ministre kuraye ni yelaman kera jamana ngema ka jumalon lati gade ko ka kele bolo ngema kura sugandi lo kon flanyoron sura si uka murutili wale ko Niger kono
3: RFI
0: ako kera aguni azage siraude ke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyona sirabakan kasara do senfe gate follow la moho woro ni tanyara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola mo flawore madmina takerani uye dotro sola taganika seginko ministri soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidi la unye koro Abidjan bi ayenge folidi ke sote li para ukan minu kera kumasi juen karola o karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginena Jacques Aloui Brou ka moho kama bila sota yala minu be karanso uyere ukono wati la taminso uko ayira lako ya maru yali tunte kia imbulu ko so ute Gigina kritela ka fola sega sega lube senka ya sa minu no benin kula ubela deni ka seka nomine. Aka bidanteli kene kele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan la halayama. Gemana ngema koro lorangwa goka pepe ase ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyateli kiyama ye aye kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kele nko ka gela ki kwa be tohoti nyanka wula se wuma. Nga jumalon tamni anomine rakota anu waran vla ware ufanankama iku ka jamana ka basigi yogo yogo gigina kritela ye nifo akala halaya kambi.
4: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
5: Tarama sigi adala kaye anya welechi Justin Katina kone ma shenko chama lomi anananga wele jabi anya akajala kikunye foye anya foye ko RHDP politique ton deye nomineli sebedo akama uya jala ki ko damado de la inafo kaye galontike kada ukan mini chanche ka janyona ani donwero nga mefeka foye ko ko momi ye nomineli sebendo akama no ye RHDP ka konye ne bolaye anya ale lame nga turu sela katina ma anya nyingali tengu ala aya foye paparapa kate o nyingali nu jabi nga oko nya la nyini ku ka dansigi sigesigelu la o min dalela la RHDP ka nomineli sebedo ko la kali sebe min kera akadala ka meni wati la na fabe o sebe ina alsa ma foye ka jeya ko Justin Katina kone ma blakatra ka sola RHDP ka nomineli sebedo kama
4: sur la base de la plainte du RHDP.
0: kumakan la serama anka abidjan la sigiden laila mandende fe Côte d'Ivoire kere fe la Guinée ale ka kiti tun kakan ka kembi nga la segina ko Seydou Ba Souma de Kodon anomina lendo anka folie do de koson jamata mombli taxi do kono ani mombri bolata tumbeka kuma mankan ko do kan jamana kono ko kera la kanati la modu nyakoro min tumbeni civili faniye okama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko la aka kiti bena sigi septam karo tele mwa anisa wanata gine bisao politiki tominu ka daga uloni fangabo masurunyala bisao tele uronvla de dira uma ukawulika boye gine bisao kere bolonye maude latige inta tenelun ukafola ku latige imbedo nge manaka lakana ni basigi minene kono ale latige kuni besonka nyesi fangasina politiki ton belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
3: Latigen tara tenelu watle wolofla le dira politiki ton numa minuka daga obi jamana fanga bon grefe kokanko la sigeden so sura si daga o ane drotro so politiki ton minuka daga o yoro janya mateme metre keme durukan nini chake dawye kuka wuli malabo ka fola latigen kunye jamana ka basigini here la kanali wala tige sebe nyere kono politiki ton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyireye akono inafo fanga sina politiki ton PIGC ane madema G15 Umaru Sisoko ambaloka politiki ton o minka drabe Guinée Bissau yemana nyumwa so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fosile make akola ni politique ton ani yemana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo u ka dara ukoro ani Guinée Bissau politique keneka yemana nyumwa koro Umaru Sisoko ambalo ka politique ton madame G15 madante kele jonjon ke latien kan folo kubina u kambo anuye kiti fera u kafo ni latien tara luna teme fanga mrabo fe nga kalaflu bulo dalento gine bisa o jamana kan iko kalo sabanyoko
0: maimuna zebo fanwala fe akera kasara ye sudan jamana la sanimbo damando bira kamoho bisegini ko nitanya ako senfe moho biloluni ko fana madimina wa alisa damambarala dobe denka ukono kasara inkera kunu alzara damandala uyorobe FSR keleke kulun kamarade kono uluminu ni sudan kele bulumbe nyorona Lalaisha Dukure, jora ubeye nko dobe sonka fara suu hake kamba walisa ngini nire gile ya lindu.
6: Njati sarata. Anta do mogo hake mimbe bogo koro ni ye kayer alisayad de kumakanyi AFP kuna funindila uye. Ale mogo lakisi lindu ye sisan ubele joro lindu kosebe suu hake kanachaya halisa kateme mogo bishiki anishiki inkan. Soko madaye nan suu folo mi mbora ufe ulu hake pmeta mogo biworo dela. Uriko suu mogo suu mogo anifla ufarala uhake. Nunuka. Halisa nyine lube sina dama barakela u animogo were ufe che inka fola. Aka siri ya ukono ako nyine libara ubeka gele ya sabula ko masinte ubulo ka boko anifara kudunguli kabwe nika demendo kasarabato to uma. FSR mkodo fana yi ukibaru ya keli inseventi ya nika faraka ko mkodo biduru nyoko kulude siraka kisi ulumi nujukina. Oko siri werebe afaraka kuyoro ina kudama denge fitini chama nebe nino kuni kili mfiri ladoron kutobebe fri. Alefe kode kera ninda madaina. Ninda mafrinka banyo manketon fanabe kukwa joro na kuhira. Udoye Sudan doko toro uka kuluye uluka bololo sira uka. Uka dama kasile kera kuka ufere kulo giru mblasi inka wala saka demendo mgoo mahalisa. Sarata ni inka sarasugu inka chanko sebe sanumboro ula Sudan. Kadaka kabi yenkele damnena surasiu ani FSR keleke chou ni nyokonche. Ninda mabara inye fanga soro kosebe. Omisali doye fanfula nunuka musaka bebe soro sanu lila. Nga femi ye lakana fero wii ulu sabatili mbate ye no o mimi ka barakela ko lakana bla fratila
0: lala shadu kure ka nyefole wini ke ko sebe e bola bana kun kan RDC kamana la dunia kene ya kutomba OMS ko ube ka no royali ye akola doni ako baraketa ko nin kasia folo nga ko nyeta ha ube ka soron bolo ki fura wala benina vaccin kusia feleli ese clinic beson kadamine lokun nataula e bola bana imin la sera RDC me karo tamning o sera folo kam ho wasabani ko de nita ya bakurbala ayira moho wa woronvla ni kode la RDC jamana inkono au nike la manina nege kalafi julube mala sonko le bulu kambe kofe 600 nege kanye tan woronvla tamirani sanga tan aniflayi kanka
7: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa Aunekeola ko fa doni aw hankri naw kené amena fa law la main aw yemi no yira kuma be aw bulo kené kan o kanga sanga tangi mun kan muso ka kené kan amena la laisha du kuro yere na kan mo ho wole lew la soro o bena masala muso ka bara da minali de kan ko kura nu bora gigi gigini segna fi bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la célibado. La Guinée kata septembre karo inteli mwan natama manama feminu bela bara sien kelendron ou dlani ou sanning ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yane kele ago beka barakela ou gimintasa barakela ou joro ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumule kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soroko la telema dumia kala seliba donka bokuna kri.
7: Septembre kalo tele mwani kile san wafla ni mwan nanina la gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kile nkala fili abake gila fende wala fimbre luba ku aladru njamana kono kala ben wala kafri ku barlaton ku la wulu ninde ku san namini ndila kanda nyami bau ku mana wudisa kela san keme dukoro amatuli adun alimana wulu fri be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali iti menkoni beninti abdullahi silama atanya folido ku jeni nata meli yata kwa kakande tere bara fimbre bere luye la bo mel di se manan wul norabla la
8: na encore rien
9: amma fuile yemu men di ke manani men norabla kende ohon amrason ku manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manan ko lalo amoto mu bere la barala oroko akuma yoro fambe ku alna to fen bere le di andi se mena barala no papi la mai bo ku manan ne la barala fen be di lo fel kuno ta fen jaro ali chache da me yemi ni fena bena na yi di ul fana yemi manan ne la barala men fana yi jilda bena ul fana yale manani kile ne la barala ko do neta mirado men ka fisa ay che fen di men di se la barala suna erika mi manani meyi ambulo ni kodoma
8: les plastiques qui sont déjà là
7: kadia tu tureye frili la ledi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro filibali wato sila aluma
10: commerce anu frili la ledi ora de gbele yama anye frili ke mananti bawo disan nal nara ananaxel kono ya fel fos basel bolo abey la manan ko oro ni sono na mananti antina san nal sorona
8: pas de client
7: adon legine ka dun siamande yemel koni benin nata mema bawo altamiria do ko no ro filibali na minima ansuman bayo yi wol do
11: solution bere le yadi parce que kaben manawluma
12: e ba duda sente yabla dukro il y santanke yena yim fouyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nya brema aduma nenye o yela tonya oma
7: ibram jallu la nya folido ko kabon namini natinyama ko manam mel no rofili bale fana esela jamana ko ndil la kende yama
13: conséquence ba les déchets plastiques mbi la i ba nya sa si dia ma keme kemeta ida sur manala kasi dia bisenado ay don tetulna afolo on ko des matières non dégradables conséquence même ma la nya fana al suma laro damun kan feblar ka damu o konsekansi ka bon october di abe jankuru menasi parce que c'est purement de l'éthylène
7: chaque da mel ko ni do ni ngila dan ko corona ye fola ma ko union des producteurs d'eau minérale de guinée kol brata man siaman de ke nyamal fe sa gini mana mel ye la ton aliema tombon kala dan fembreli musa seku traouri
14: bane ministère siaman en embrasé surtout antire ministère mendena ya fola ma ko ministère de l'industrie ambraway même fene janto ni jamana la kuldo na ya fola ka environnement ça fait asania na kul buluma ambrasul fenen fe men fane nyama nyansa fene matela ambrasul fenen fe me hani bi men do nfolo ay mabban fuy di la ma folo an ni sante kala menda ka foko en ko le 27 tamina ko na mana dial du bo ko no fli bana man di se munela an fale mamadi du muyari na kam makan ko menalo hal na mandana fana so lo ma folo wot mana van do an do makasanye
7: ale kuruni nyama ansuman fo fana ka ko fo nyama liye de malu kande ko nonte gemana ko no din siama de wato to la barabaliaro
15: de lu fene mo wayiri ka ham million de ambolo meye barala ka bo sigiri ka wa manjana izini minu bolo aba foko ka izini wo bela lo baraka na ke abalo ko dina gele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro ne lu fene ye lagine fami dolit ya na na yoro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mendi siben
7: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jekuru belena faya François Bourno no bolali kanyafoli siamanke alimana ni lakuro akrenkraniala mel la ton nimfeu ani mel di sela bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
0: ni la seliba yonko kona akri la Guinée 600 ambeta uhankilina ukeneka kuma be au bolo keneka mbi au kumara Burkina Faso marababu kala tigede kan ko kakarande un kakaran sara u hake ko kakarande un kakaran sara u hake sa ko makan katami wari hake dola jamana karan su be kono au felaw maimuna sanogo yu faranyo honka
16: Voilà, ne den fama na ne ni menteni akadi anye abenlo ama parce que amaye nga degu dolo an nga dugu nya mo be feka a wule ka bo anka mais a chien fana be demson ka kalanko ni we gouvernement ka kwe we joyoro ka nga bunya uluka ekol solo tu ka nga chaya ka tema abieka me mena ne befaka mi fo ya kuma makubi mi nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne bena observe ni na folo ka flene ekol so ke yerenge ekol so chama tna na datugu ni senfe
17: ko ne bolone yakilenga nga sabati anga yoro belajelende on ko ni fere kalamike kayre kala zolende gorma kala ronuna wala kalanta ka kay passe muna akalankaramo ko beka grefuga kalankaramo ga grefuga cha wo club be fene be kurula kala ro warawla ko saramne boni yo esena obetugomna kala ngola be ko tugoglena gorma ga doktoro sola boni do esena bararo la dro akagele kafoko fantam be la fi akola kayre kala zodu kalambike mi awarga cha
18: kapuma foki yira madia ambo ablo mneno kono note awonta don hakemi folono kafoku binastara o antu hakido o menia e jetemio do beni luke nia e ku gouvernement kay kon subi bo kere tikla mo bi me mo be tu diundo kere la okore be fenklarira kile e kon sote la boli ke gouvernement bolo ou bien kalante gouvernement e kon sola donc nia e mo be tu diundo e kol privé la kalane bi sobe boula donc au corémi école maître ñena mo di bi ou be kala ñena mo ke ko école maître ñena mo be sarani war ñena ma di
19: oh mbé burkina kuna sifu ala ñi def na kuna simi ya nay kanga merde afenanga adazira kuma mauluna ku kran dimati wan silama yo ku ka kenre kran sui ku ka deliko ay kran musaka ito anoro kailma alema la ile ñina tandi may ko no fili le ni la ko no fili le ni la gouvernement na kundala gouvernement e coalition mambala na fenge mila ya pe ay tesra la odi basu fo fene na muya ke la gouvernement e ko li tula ya muy do ay dindi kenre kran sui la
20: sara ta kamara
0: ambora si sanka o hankle na odela me awi bi loira kuma be aw bulu kene kambi awni ke olawa awni ke lolo la menina nene be dansi yana bi wura fe kuna fole di kene na nege ka fe juru be mala son ko bulu aw kana tayro si 666 be tanga sanga tanga mun kan ne kene kan no ye muso ka kene ye ni lalai sha dukureye ne ba fawye kaw kambesini ni ala sonama

0: Denge Kamara, an b'i fo kosɛbɛ
1: nin
0: kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na.
1: Awa, n fana b'ali fo.
0: Fatimata Wedrago, an b'i fo kosɛbɛ an ka wele ninnu jaabili la.
2: Foli diyara n ye, a ni ce.
0: Nse. Musow ka kɛnɛ kanubaw, ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka tulomajɔ la, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan. Nka yani o cɛ, aw bɛ se ka segin ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen.
3: De la main negeta ngeta an woron vla be masina malila
4: sarata kamara
3: civilita anikele olude souyera borodo kono masina kodo kono mali jamana la marain kono fagaleni nutigia be ka di surasi uni rusika afrika kor keleke udema ambena nge foli soron oko ambeta cote d'ivoire ka gigina kritela ka danteli la main Fangasina Justin Katina kone kala halaya kan Fangasina maton PPACI ngema dankan nani nandum wa abe kasula folo jala kilikan chama deba kunkan ambena gigina kritela la men oko ambena ta Sudan kena inkan ye moko bisegi niko de niwtan yara sanimboda mando wurun kutuli senfe kunu aunura wa audanse Sutan anikele borodo kono kodo kono bokera odika masina karilon tamni malila kuna fonia ula ka bo mara in kono moho minu nitayara ten olutun tunulendo usomo homa kabini simidilon wa serene nuka fola AFP kuna fole di soye fagalini nutigiasa ubeko di surasi uni rusika afrika kordema kumbakanute
5: Kasarata do balma ya sebentia FP kunafuni di law ye, ko surasi kumbaga mwgo fagale nunu jilaki, kake jesike wale kalo kokormado bago ye. O sereke leme afarakan, ko sifi tan nunu mnena surasu fe, kile nani kakon uga fagale nye. Kasarata balma embe tanye, ko surasu kumsigalembe sifi nunu na, ka barake nye jesike wale kalo ye. Sereke lenka nyofolula alisa, ko mwgo kele nsela kabuli, ka kila kabo surasi nu udeme bagayori si ubulu. Sifi fagale nunu si kuntebo marake lenkono, studio tamani kunafuni di gafe kafola, ko kele mebo masina, kelemi bo sumuni flabe bo koroma aniko woro be bo jimejila daga bokera sununu kan domina o dombe u ka sutura likera masina maranya mago doere yesura sini u deme baga risu jelaki ka kef gali nunu ko fe ku esi fun faka minu ma fosike ku suge mana froko dokono kata fili ko digen kono maranya mago wore anya fo fp kuna fundi lawi ku klen ka wulika jaw chaya jandara musula ku tarabo sununu kan mana froko kono lakana sigla mago do fana sentia fp yi ku kantike daira sudo kan Kasarato sumogo dofeneka siria soroluna, kusura su kunyake inafo jatika wali kelo dupu miko inkofe, nga kuchunu niko kumachali sunu nusurolaka yi.
3: Mali surasi uyereka drone labara jatige wali kelali okumukono, jate mine sebe rubora ukambi, Etazuni chakeda do sentri de yu, jate mine sebe bo, ukasege segeli baira ko, mali surasi ube keleke drone noye pankuru kele nablaisa, kubosa Turki ani Rusi dema, fanwara fe sentriko surasi uni gatige wale kela ninu be nyohonata kolu fanambe drone mula barasi sanka surasi ukele gatige wale kela uka benka ni undere kuso karande nchama masi kata karan yora ula bene gemana kono folo nina karanda minara ye kabini tenelu nga gemana koko dugu ya mfa mimbe danke boni Niger ni Burkina Faso ye karanso chamanda tulendu karande unka lakana kama bawo gatige wale benka ni umbeto kakei Ako baika degun la se karande un somoha uni l'école karamo ma, anka ni l'école karamo en la même.
6: Nka famu yali la din tasu nye folo ye, marabako ye karansu u datu la, binen kodu yan fam mara ukono, lakanabali ya kuson. Anyon kera sanwa fla mwa anifla, lakanabali ya damne la tumami. Foni sanwa fla mwa anisabadi, karansu u daire la kukura. Ode ya irako ni yasu nye fla nandi. Ako kakbele ama kosobe, bau anye karanfaye, kwa anye dembaya tiki fanaye. Kisi ka mwagwere den laje kwa te karana, udimi ya anna. Kadakan, anka barabali ya kasabu ke karanso udatu uliye, ulu mara ukono lakana bali ya koson, ubegbele ya lasi ama. Mba la nyini bine marabaka ufe, kuye fereta akama, yasa demse uyesi ka karanta kukura ulu mara ukono. Uwe nake demansa u, ni demse uyereka nisonjai.
3: Kumaka utara Mamudu Diallo fe benen kerefe Niger kunu yelamandoni ndona marabaga gyankulula ale yelamamu nyesine ndo ministre so nani dema tagiko seneko kunafoniko ani ministre so min be